0: At iba pa nga mga pangunahing pampublikong sasakyan, epektibo na ngayong araw na ito. Headline. Security guard binaril at palubang nasugatan habang kasama ang kanyang misis sa nangyaring pananambang sa Maguindanao del Sur. Headline. Isang nakaw na motorsiklo ang narecover naman sa Dato Udinsinso at Maguindanao del Norte. Headline. Isang bagong biling motorsiklo ang inagaw ng tatlong mga armadong lalaki sa Kidapawan City. Headline. Samantala, dalawang suspect na sangkot sa shooting threat sa isang paaralan sa Jensen na naaresto ng mga otoridad. 16 na iba pa na sangkot din sa pagbabanta sa karasan sa mga paaralan sa Soccsaryan Region na aksyonan ng PNP. Headline. At samantala, isang boarding house na sunog naman sa Tacoronga City. Headline. Dalawang manluloko, scammer na aresto naman sa Kapalong Davao del Norte. Headline. Isang senior citizen sugatan matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Tagum City. Headline. At security guard sa Osamis City sugatan matapos namang nabaril o naputukan ng kanyang service firearm. Headline. Samantalang balita mula naman sa Davao Oriental. Pinaghinalang drug den, binuwag apat na mga sangkot sa operasyon na naaresto sa Mati City. Headline. 8.2 kilometers sa Farm to Market Road sa Katiil, Buston, sinimula na. Headline. Manging isda sa Mati nasawi matapos namang nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Headline. Detalye ng balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, sugatan ng isang security guard matapos ito itabangan ng hindi pa nakikilala mga suspect habang sakay ng kanyang multicab. Sa bahagi naman ng barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur, kamakalawan ng gabi, ang biktima nga si Jeffrey Dimasingkil Ayunan, security guard ng Dato Udtog Matalam Junior Memorial Central Elementary School. Naganap ang pananambang habang kasama ng biktima ang kanyang misis at binabaybay ang National Highway mula Kabakan patungong poblasyon Pagalungan.

investigasyon ng mga otoridad. Ang biktima ay sinundan umano ng riding in tandem criminals at dito pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib na mabilis namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat at Maguindanao del Norte, na-recover ng mga otoridad ang isang nakaw na motorsiklo sa isang liblib na bahagi ng barangay Tanuel. Kahapon ng umaga, isang puting Honda Click 125 na may plate number N86QJ ang na-recover. Mismong ang Vice Mayor ng Dato Udin, Sinsuat at Maguindanao del Norte ang rumisponde matapos tumanggap ng report na mayroong nakaw na motorsiklo ang inabandona sa naturang lugar. Ayon na kay Deputy Chief of Police Police Captain Sammy Paning na nagkaroon ng koordinasyon ng Barangay Local Government at ang LGU Dato Udin. Matapos naman ang naturang operasyon ay natagpuan ang naturang nakaw na motorsiklo ayon kay Barangay Chairman Dato Tamano Kasan. Napatuloy pa nilang inaalam kung sino ang responsable sa pagnanakaw ng naturang motorsiklo. Sa Kidapawan City, isang bagong bilipa na motorsiklo at wala pang plate number ang inago naman ng tatlong mga armadong kalalakihan habang nasa bahagi ng Sitio Baroy, Lanao sa Kidapawan City alas 8 kamakalawan ng gabi. Ayon sa ulat ng may-ari ng biktima na si Mara Damali, pauwi na ang kanyang kapatid sa kanilang bahay nang ito'y abangan.

0: 7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Napabagsak ng pinagsanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya ang isang pinaghihinalaang drug den sa Barangay Dahican, Mata City, kung saan 4 individual ang naaresto pasado alas 2 ng madaling araw noong Setyembre 26 ngayong taon. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na Nick, June Ray, Philip at Jay. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nadakip ang umano'y maintainer ng drug den, isang empleyado at dalawang bisita. Na-recover sa operasyon ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu, dalawang improvised glass tutor na may suspected shabu residue, marked a money disposable lighter, coin purse, cellphone at mga identification cards. Tinatayang 10.2 na gramo ang kabuang nakumpiskang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng tinatayang 69,360 pesos. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang apat na naaresto habang inihahanda ang mga kakulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.21 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Mula naman sa Kapalong Davao del Norte, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga individual na sangkot sa panluloko. Ang naturang mga sospek ay naaresto sa may Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte, kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias Lani at alias Nonoy. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad na ang dalawa ay nagpakilala ng sekretary at representante na may-ari ng isang lokal na tindahan sa naturang lugar at nakipag-transaksyon sa ilang mga customer at nangungulekta ng tinda mula sa isang tindahan sa naturang lugar. Nang ikasang operasyon, sinubukan pang tumakas ng natural mga sospek, subalit sila naaresto ng mga tauhan ng Kapalong Municipal Police Station. Kasong paglabag sa Republic Act o kasong estafa ang nakatakda namang kakaharapin ng natural ng mga sospek. Sa Tagum City, patay naman ang isang senior citizen matapos ito'y pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa bahagi naman ng Purok 28C, Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City. Naganap ang naturang insidente kamakalawa alas 6.50 ng gabi o Sabado ng gabi, kung saan ang biktima ang si alias Nino, 66 years old. Nakilala naman ang suspect na si alias Makmak, 55 years old, na kapitbahay din ng naturang biktima na batid na nagkaroon na ng pagtitipon-tipon ng kanilang mga magkakapitbahay nang bigla lamang dumating ang suspect at doon ay nagkaroon ng pagkakaunawaan. At dahilan upang kumuha ng patalim ang suspect at pinagtataga ang naturang biktima na senior citizen. Matapos ang naturang insidente, nakaresponde naman ang mga otoridad, dahilan upang naaresto ang suspect at narecover naman ang ginamit nitong bolo sa nasabing krimen. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect na itinuturong responsable sa naganap na pagbabanta sa isa pang estudyante

ng Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ayon sa Jensen City PNP, tumanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay ang naturang estudyante ng isang pribadong eskwela noong September 24. Kahit agad itong humingi ng tulong sa mga otoridad sa ginawang investigasyon na tukoy ang dalawang mga sospek na taga Barangay Sapo Padido, Malapatan, Sarangani Province. Kagabi ay agad na ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkaka-aresto sa dalawang mga sospek na isang 16 anyos at isang 19 anyos na pariyo din mga estudyante. Ang 16 anyos na kinilalang si Tondong, ang isa pang sospek na si 19 anyos na si alias Ursula. Sa imbestigasyon ng mga otoridad,

inamin ng 19 anyos sa si alias Orsola ang naturang pagbabanta, pero sabi niya biro lamang ito. Kaya naharap ngayon ang naturang 19 anyos sa kasong grave threat. Samantala, na turn over naman sa City Social Welfare and Development Office ang isang minor di edad na si alias Dodong. Sa kabuuan ng SOC Sergeant Region, agad na na-action na naman ng PNP ang anim na mga magkakahiwalay ng mga online threats sa mga paaralan sa buong rehiyon. Ayon na sa PNP Regional Office 12, kabilang sa mga tumanggap ng pagbabanta online ang ilang mga paaralan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City at maging sa Coronadal City. Naitala ang mga naturang magkakasunod ng mga kaso sa online na pagbabanta. Nang mangyari naman ang mass shooting sa Banga National High School, sa imbestigasyon ng mga otoridad na tukoy na copycat posts, chismis o prank at walang nakitang aktwal na intensyon ang mga gumawa ng naturang karahasan. Ilan sa mga sangkot, mga minor de edad, kaya nakipaugnayan na ang PNP sa mga magulang, paaralan, barangay, DSWD at anti-cybercrime authorities. Nalutas din ang anim na mga kaso sa pamamagitan naman ng pagproseso, pagsuko, pagkilala sa mga sangkot at pag-refer sa mga kinakulang ahensya. Samantala, balita mula sa Tacorong City, isang boarding house ang tinupok ng apoy kagabi, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa ulat, matapos ang naturang insidente, isa namang occupant ang nasugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Tacorong City, naapulan nilang apoy matapos ang ilang minutong pakikipaglaban. Naisugod naman sa ospital ang isang sugatang occupant. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon na para matukoy kung anong dahilan ng naturang sunog. Sa Osamis City, sugatan naman ang isang security guard matapos na aksidenteng pumutok ang service firearm nito habang naka-duty kahapon. Sa investigasyon ng Osamis City PNP, i-turnover na sana ng naturang security guard ang kanyang issued firearms sa kanilang relieving security personnel. Habang kinukuha nito ang armas, ay bigla lamang itong pumutok. Dahilan upang tinamaan ang naturang biktima sa kanang bahagi ng kanyang tiyan na mabilis namang isunugod sa ospital. Isang 9mm pistol at isang magazine ang na-recover naman sa naturang accident area. Sa ngayon, ay muling pinaalalahanan ng PNP ang security personnel at mga gun owner na kinakailangan sundin ang tamang safety protocol sa pagdala ng armas at sa pag-turnover para iwas disgrasya.

0: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na, no? Yan na.
0: Yan ang Yaquile Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ting Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?

0: Hindi na matutuloy ang nakatagdang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa lalawigan ng Cotabato. Ito naman inanonsyo ng Comelec Cotabato Province sa kasunod ng Minute Resolution Number 26-0842 na nag-uutos sa pagpahinto sa lahat ng mga aktibidad kaugnay ng nakatagdang November 2, 2026 sa barangay at SK election. Inatasan na rin o lifted na ang mga election na ban na ipinatutupad kaugnay ng naturang election. Ayon sa Comelec Cotabato, kabilang sa mga naapektuhan ng aktibidad ang filing ng COC at campaign-related activities para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ang hakbang ng Comelec kasunod ng nalagdaang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay official at sangguniang kabataan members na napaglilipat naman ng regular na eleksyon sa November 2028. Pinayuhan naman ang mga incumbent official, mga aspirante at mga elected o iba pang election na stakeholders sa lalawigan. Abangan na lamang ang susunod na ano pang mga abiso mula sa Comelec Central Office. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Sinimulan na ang rehabilitasyon at pagpapasahin ng 8.2-kilometer farm-to-market road na magkukonekta sa Mainitig, Katiil at Kabasagan, Boston, Davao Oriental. Sa klaw ng proyekto, ang ruta mula NHDA proper Mainit hanggang Purok, Bangas sa Mainit, Katiil patungo sa Purok, Buko-Buko sa Anay, Barangay Kabasagan, Boston, kabilang ang dalawang bridge components. Tinatayang 4,285 residente kabilang ang 903 indigenous peoples ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Inaasahang mapapadali nito ang biyahe ng mga residente, pagdadala ng mga produkto mula sa mga sakahan at access ng mga magsasaka sa mga mamimili at pamilihan. Bahagi ang proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, katuwang ang PRDP-RPCO-11, Project Support Office Mindanao, DPWH, DILG, Minda at mga lokal na pamahalaan ng Katiil at Boston. Layunin din ang farm-to-market road na makatulong sa pagpapababa ng transport at hauling cost at pagpapalakas ng koneksyon ng mga rural communities sa merkado. Samantala, nasawi ang isang crew member na fishing vessel matapos umanong makaranas ng matinding pananagitnansyan habang nangingisda sa Mati Fishing Ground. Ayon sa inisyal na impormasyon, sakay ang biktima ng FBCA Black Nazarene -01 sa Mati City Fishport nang bigla itong makaranas ng matinding pananagitnansyan. Nawalan umano ito ng kakayahang kumilos matapos mapansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kalagayan. Pagdating ng fishing vessel sa Mata City Fishport, agad na tumulong ang mga personal ng Coast Guard Station Davao Oriental sa maayos sa paglilipat ng katawan sa funeral service vehicle. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa pamilya ng nasawi, boat owner at kapitan ng fishing vessel para sa mga kinakailangang dokumento at proseso sa pagdadala ng katawan pabalik sa malapatan sa Rangani. Pinaalalahanan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kanilang kalagayan at agad i-report ang anumang medical emergency habang nasa laot. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.34 ng oras sa dagdagan ng mga balita. Epektibo na ngayong araw nito ang taasang il sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan habang isinusulong naman ang transport group na manibela at pisto ng kanilang nakaplanong protesta dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo para mag-apply ng permit sa ilalim ng aprobadong bagong sigil ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board mula sa 13, magiging 14 na ang minimum na pamasahe sa mga ordinaryong jeepney sa kada 4 na kilometro habang ang pamasahe naman sa bawat kasunod na kilometro ay tataas naman ng 2 pesos para naman sa modern na jeepney. Modern public utility jeepneys, magiging 17 na ang minimum na pasahe na may dagdag na 2, 40 sa bawat sunod na kilometro. Magtataas din ang sigil sa pamasahe sa mga city bus sa maging 15 pesos na ang minimum na pasahe para sa unang 5 kilometro, habang may dagdag naman na 249 na sa bawat susunod na kilometro. Sa mga air-conditioned na bus naman, tataas ng 18 ang minimum na pasahe at may 3 na dagdag bawat susunod na kilometro. Samantala, sa provincial bus naman, tataas ng 2 pesos hanggang 3 pesos ang pasahe sa bawat susunod na kilometro. Depende ito sa uri ng bus. Habang nadagdagan naman ng 2.60 hanggang 3 ang pasahe sa UV Express sa bawat susunod na kilometro. Inatasan naman ng Department of Transportation ng mga operator na magsingil ng bagong fare matrix at patuloy pa rin magbigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen, maging sa mga person with disabilities. Samantala, kinumpirma naman ni LTO 12 Regional Director Attorney Pablito Binidiana Jr. ang naturang kautosan inilabas ng LTFRB na pag-aproba sa dagdag singil pasahe sa mga bus. Ayon pa sa kanya, magkakaroon din ng adjustment ang ilang mga bus companies, kabilang dito ang Mindanao Star Bus Transport Incorporated, na simula nang magpatupad ng fare increase ngayong araw na ito. Sa abiso ng kumpanya, pinapayuhan ng mga pasahero na maghanda para sa pagbabago ng pasahe, habang ang updated fare rates para sa mga rota sa Mindanao Star Bus ay inanonsyo naman sa hiwalay na pamamaraan. Ng fare adjustment ay bahagi naman ng aprobadong pagbabago sa pasahe ng mga POVs. Dahil na rin sa matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ayon kay LTFRB Director Binidian, ang 12 pesos sa unang kilometro para sa ordinaryong bus, habang may karagdagang singil din sa bawat susunod na kilometro. Ang rural transit naman ay inaming magpapatupad din ng singil o taas singil sa pasahe simula sa araw na ito. Sa announcement naman ng Rural Transit Company, ito'y bilang pagsunod sa fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hinihikayat naman ang mga pasahero na maghanda kaugnay ng pagtaas sa singil ng pasahe. Sa Maguindanao del Sur, abot naman sa mahigit 500 miyembro ng Special Action Force o PNP SAF ang dagdag na puwersa ang itatalaga doon laban sa lawless elements na may banta sa seguridad. Bilang counter-terror unit, dala ng SAF ang special training at combat readiness na kinakailangan para sa operasyon sa mga lugar na nakaranas ng security threats, kabilang sa palalakasin ng seguridad ang mga bayan. Nasakop naman ang Maguindanao del Sur. Sa ganitong paraan, magagamit naman ang kaalaman ng lokal ang mga pulis sa mga lugar na operasyon kasabay ng tactical exercise ng SAF sa pagtugon sa mga insidente para maprotektahan ang mga sibilyan. Sa mga balitang pambansa,

Posibleng hindi na raw iharap ng House Prosecution Panel ang ebidensya para sa bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte kung kapusin ng oras ang impeachment trial bago simula ng Senado ang deliberasyon sa 2026 National Budget. Ayon kay Prosecutor Spokesperson Attorney Benjamin Tulusa Jr., target ng prosecution matapos ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre bago ilaan ng Senado ang malaking bahagi ng oras nito sa pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesong national budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Tulosa na isa sa mga ikinukonsidera ng prosecution ng oras na natitira para sa paglilitis ang pagpapasa kung itutuloy pa ang presentasyon ng ebidensya kaugnay ng aligasyong bribery.

Samantala, umaasa naman ang Senate Impeachment Court na agad daw mariresolba ng Supreme Court ang mga petisyong kumukwestiyon sa desisyon na baguhin ang batayan ng bilang ng mga boto para i-convict o i-acquit ang Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, inaasahan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ng buong Impeachment Court na makapagpalabas ang Supreme Court ng desisyon na bago bumoto ang mga Senator Judge sa pinalhatol ng impeachment case. Mahalagaan niya marisolba muna ang isyo bago ang final na voting upang maiwasan ang sitwasyong makapagpalabas ng desisyon ng impeachment court, ngunit nakabinbin pa rin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa validity ng voting threshold. Matatandaan na sa naging unang ruling ng Supreme Court noong September 26, kung saan 13-0 nitong ipinagtibay ang two-third requirement, ay ibabatay daw sa mga senator na legal na makapaglahok sa paglilitis. Dahil sa pagbabago ng dating 16-vote threshold, depende sa bilang ng mga senator judge kwalipikadong lumahok sa oras ng final judgment. Naninindigan naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang unang naghain ng petisyon for tertiary sa intervention ng 24. Umihiling din ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng bagong voting rule, kung saan naninindigan ito na dapat ay sundin ang nasa loob ng konstitusyon na two-third ang vote at nakabata ito sa 24 na mga elected senators. Inimbestigahan naman ng Department of Information and Communication Technology o DEC ang isang posibleng data breach na maaaring makaapekto sa 48 kumpanya kabilang ang accreditation program ng ahensya. Ayon sa DEC, tinatayang nasa 410 file na may kaugnayan sa 48 kumpanyang kalahok sa DEC Trusted Assessment Provider program ang posibleng nalantad. Nakikipaugnayan na rin ang DTAP sa mga lokal na cyber security service provider para suriin at higit pang mapalakas ang seguridad ng kanilang mga online system bago muling gawing available sa publiko. Tinatayang nasa 600 megabytes ang dami ng nalantad na datos at umabot naman sa higit kumulang 770 megabytes kapag na uncompress. Ayon sa ahensya, maaring kabilang sa mga nalantad na file ang mga record ng pagpaparehistro ng kumpanya, permit, sertifikasyon, cybersecurity credentials, mga dokumento ng mga empleyado at mga ulat ng DEC at sa performance assessment ng mga kumpanya. Alas 7:45 na ang oras, samantala sa balita naman sa Ibayong Dagat.

mananatili pa rin nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit pa may mga panawagang mula sa ibang bansa na kumalas na sa tribunal. Ang Pilipinas ay matagal nang kumalas sa tribunal ng ICC pero ikinulong pa rin ang dating Pangulo doon. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conte, ang pag-aklas ng ilang mga bansa o panawagan ng mga leader tulad ng US President Donald Trump ay hindi daw otomatikong may mga mag-aalis o mag-dismiss sa mga kaso ng crimes against humanity laban kay Duterte. Nananawagan na si Trump sa mga bansang kasapi ng ICC kumalas na rin. Matatandaan na nagkaisa rin ng desisyon ng mga hukom ng Trial Chamber 3 ng ICC, manatiling nakadetene si Duterte. Muling nakita ng publiko si Duterte sa unang pagkakataon noong September 16 mula nang madetene sa ICC noong 2025 matapos dumalo sa status sa conference ng kanyang kaso. Nakatakdang magsimula ang paglilitis laban sa dating Pangulo sa darating na Nobyembre at 30. Sa balitang pang-ekonomiya, aabot daw sa mahigit kumulang 700 milyong peso ang malulugi sa gobyerno bawat buwan sa koleksyong mawawala ng pamahalaan matapos sa mga ipinagutos ng pamahalaan ng suspensyon ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at ng kerosene. Ayon kay Customs Commissioner Arnel Nepomuceno, naunawaan nilang kailangan itong gawin dahil may krisis at kinakailangan ng mamamayan ng alalay mula sa pamahalaan. Anya noong suspindihin ang excise tax sa LPG at kerosene noong Abril hanggang Hulyo 2026 na sa halos 3 bilyon pesong koleksyon ang nalugi sa pamahalaan. Noon narito inisyo ang Executive Order No. 125 noong Biyernes na nagsuspindi sa excise tax ng LPG at kerosene sa gitna ng patuloy na pagtaas ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Tiniyak naman ni Nepomuceno para mabawi ang inaasang lugi ay palalakasin daw nila ang kanilang assessment sa mga imported items. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Hindi na bakante ang medalya ng Team Philippines sa 20th Asian Games. Matapos naman ang podium finish ni Hardel John Cabang Tolentino at Cebol Team kahapon sa Japan. Nakapag-sumiti ang Phil Spanish na si Tolentino ng season best 13.48 seconds para itakbo ang bronze medal sa final ng men's 110-meter hurdles ng athletics competition sa Japan. At ito ang unang athletics medal ng Pilipinas. Ang medalya rin ng 2024 Paris Olympian ang kauna-unahan ng Pilipinas sa track event ng Asian Athletics matapos ang bronze ni Elma Maurus sa women's 400-meter hurdle sa 1990 edition sa Beijing, China. Nagabag din ng tansong medalya ang Cebol Team Yukod Indonesia 0-2 sa semifinals ng Pokemon Unite e-sports event. Ito rin ang kauna-unahang e-sports medal ng bansa sa Asian Games. Sumunyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga paunahing balita itinampok ngayong umaga po. Nang Lunes 28 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud pag sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.